He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tua rua ki tō tātou matu nui te rangi he mihi nui, anā te mea nāna nei ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate ki o tātou tini aitua. Rātou kuhinga atu rātou kuhinga mai haere, haere. Haere atu rā koutou, ki Hawai ki Nui, ki Hawai ki Roa, ki Hawai ki Pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki Pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono, ko rātau, te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi. E moi. E oki oki.

0: whaea ke nei, ko ngā kōrero o mua, arā, ko te reo o te Māori. Ana, ka kōrero a Kūpai McGarvey, no Ngai Tūhoe, ka kōrero mai ia mo te tū a te wahine ki rungi te marae, me te ture e pā ana ki taua take. Tuarua, ka kōrero ia mo te tū a te tama ki te whai kōrero, me te mea kei te ora tonu tona matua. Tuatoru mai, a ka kōrero mai ia mo te kawa o te marae. Nō reira, whakarongo mai rā, ki ngā kōrero o mua o ti rā kia Kūpai McGarvey.
1: Mawhero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.